le mafi kichi mama konye ke pali ay ses mafagi le laini machi bike chili zolo ay boni kichi mama umpimo ay papa se peni wena zolo ay amapi ya pesu ay machi bike chili zolo ay boni kichi